0: wa waju ni bon ma pegik wantika waju bon la tedar
1: yana do wexu kany ku ti mara ya de dama kany ti ka katen yi cho kany ni na anela ti cho mu mu kere kere mu abi nu fu ko yana be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tedar
2: mon ye ti ka kelo katen lo tar ma do re di ko ku tale mon ya cho ne wen kun be geno ya ki la cho wan ku me mo wexu ku be re ne Torong ti akora kora mana agen ota mira lonyo koge ti na chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mini ni chiki kaluang i rum malamal mano te ha mete dero we ho bedi piera buru ya bunwan ton mi abit speak fama bon ma pe

Minu waro tika karikibota Cameroon idakira marma ya pa wia bichu karati kom chawa bichel eni ana matini enki waro eni bere chalo ko bot megi ko wing takade tidaro kaye wa kana chal we ani bore yom chin me ditu twal piani laba in laba won kono mare eno be pa wonu tie don be lego ne uti ker mabe pene ti jo mo kane chara chara ki mon kita ki ko gere no pe be twal mino pe megi ye ana chwalo we ni obot gi megi mo bere ti matek mada kidon be mon magen ti kati manuang mada bene mori ko eno ki we ma chara ki man de ki ane ti riu no wanu ne ro ki me de u chen e te ro mini na matin ju konti wa bore ko no kar ma chara ki mani no be mete ne o kat ti bot en ki pier bor bungen to ne be je speak fm di chenge ti ka wodeni ti ge gen be ni in manyu gwa no de ti mai du go chen pa ju don be no i cha ko ne ni long a ki te mo matino tino nani dano ubeira mabe kiti ching poleko oidi ching kuman gina konki kone anna machil ene dano mono chamu dano manuti gang kanyi mono timabe man gen mapiri tiak machal won gang ewa ino wea kabajara ko chuan kono yini mien gang kono yini nga gang no bene timabe atira tira minu kien batie dok nutika katiki ini anna matini atika neno chawa natika rinyo but kit mani na chaka kwele kadugu kakany no anero ngogi ngomomira anatimbori okay anero ngogi kwe momira timbori.

chogero chang tuo del ko mapat pat ikumu dieno kilu diro machalo onyo kum na ngap kimu kene mapura ta mawi chogero kichavun chogero itimu ngibuch matieno kimadong tok mungi duka weng mendo buman chogero